0: kuha duwit kaya. Kubrog pa nga to. Ut! Nagyan na twin gletak. Reng!
1: On!
0: Kito siya sabag ye.
1: Ano gari ka?
0: Tamanan.
1: Yang ano?
0: Parang jaluk pa. Hey, tell siya. Kano twin panarabura. Tula. Oh, member. Member sabah-sabah gua ngo duit tentiring ane. Oh, wala. Nyong kelingan, ya nyong kelingan welinge Rama Semar ge. Anggerana barang sing milalati wadine di PPC. Cecel tak PPC nene nyong. Nah, wis cecel. Del kudune ampuh kudune sora kaya kuwi maning. Lah siapa? Jenenge ya kenal bae lah. Wong becai.

0: ng notebook ng kami.
1: Ngaduri katiwasan. Sedoyo prajurit rasuk sobi para tangkar. Kados lembing taman terpaling mundur. Tabrak dong banteng oleh jebol.

Ebeoto. Dadi umpamine kula umpamine nderek perang ning kula joto si tiyang sing angel-angel niku ampun dilepatake. Ora apa-apa kuwi tugas kok. Oh nggih. Menika kados katengku.